Indonesia, New Zealand, mana pa anga yau fi Samoa mafiti, e o lava I anauro ma Papua New Guinea, ili tau sanga ilua felua lima, e se lau se fulu fani ala tau polu kalame fa afale mai, sa mafena fa atino I siaki ma fa atala noanga. E ono se fulu fa afe, ma le lata ili lima afe o ta otonga, I vaenga maatunu e se ese sa fainga ta, o na mawaini fōma I fa apitoa mō mata. Na sauno Dr. Aumua o ia whainumera, wa atangia mai ai leanga leleo tangata ni usila o lo o fōai, mō le whaatinonga o le tele o lato ngā luenga. O lo o whaafetaui ngā luenga le komisi mō whainga pālota ni usila, I whainga tau whaamata o fō, a le poto whaafolinga o masini komi piuta po o le AI. A o tāpena mō le whainga pālota tele le masino o novema, le whaalia ilunga o le Radio New Zealand, e Mark Lawson, O le komisina mo fainga pālota, lātou te talitonuina le malu pui puia o lātou polkalame komi piuta, ai o le ao lātou wilo ilo ina uma, ni a afianga e ono tutupu mai, ini suinga o fainga tau whaamata o le poto whaafolinga o masini komi piuta, o lo o faiele o faito la fono le United States. Se tau ma fainga ta pena ni tu la fono le federale e whaatatau ile AI, a o lumana I fo ia lātou fainga pālota, ile masino novema, pe ona lipotia ele politiko wa mali le fa tasi fo I fa la putu putonga mo le saunga le mu mai le AI a Britania ma Australia ina ia ngā lulu e fa tasi tali atu I ia tau fa matau o ni usile le isana fa la putu putonga I tutu samai atu nu pe tai e mawhai ona maua le fiso soane ma le lango lango mai ana pa anga I tutono le saufa inga o le Five Eyes. Na poto poto tangata o ainga o ena maali liu ina ua pale maina o le pae kriva, I fafoane o le maota o le pale mene I Wellington e, I le asoana nafi e talo sanga I faipule, ina ia paalota e te tee I se pili olo o ao fia ini suinga te tele. I tū la fono mo le soifua manolo ina ma le saunga le mui fale fai ngā luenga. Wa fatu ina le minister mta uptau I fale fai ngā luenga Brooke Van Velden ni suinga te te leilea tū la fono na awai ana Osborne, Masonia Rockhouse o suyo ainga I eo la tau tangata na mali liu le pai kriva fatasi ma le fatla putuputongo yuni a tangata fai ngā luenga I se solo I le aso ana nafi o se tau mo fai ngā muli muli lavalea e tau fia I a suinga beona fola sia le minister. O vāwasa mana I Winston Peters na tawa awina tu iele taro sanga. Ua mai ona saini e tangata I to ose fulu li maafi. A pasi ele pili, ole atoili li waili tele o fai unga na fai ili tu la fono ili lu afis fulu lima. Ole Health and Safety at Work Act. Lea na pasi e tali ele fa lavilavi li pae kriva. Ele au fi ibisi nisi lalul to olu ose fulu tangata fai ngā venga. Mai ai a inga o ngā luenga I ono lama ti ai, so I fua o tangata fai ngā luenga, e te te ele kreen ma le leipa I le pili, na I ele fua fua ngai pasi I le pili ana nafi, I lona fai taunga faa lua, au le I o ato I le fai taunga faa tolo. Ua faa wau pea o na lili watu tangata I alato te o ngā tupeo kiwi seiva, mo se fiso soani o na o tūlanga fai ngā taa, I faa mo maunga lo fiso tupe maua, e li maafi ma le iwa se fulu tangata na tala alato kiwi seiva, o na olele lawal faa soa pia na mulma wina le masina o me, si itia mai le faa fi iwa se lau faa se fulu. Na iai ile masina o me lua fe lua lima, na tala I tua le faa se fulu tolu te sima le iwa miliona tala, ua maua lalo ifo mai le faa faa te sima le lua miliona tala, ile tau sanga I tua atu, na faa lia David Callanan, le pule silo lo fisa maa vaenga tustusia, o lo faa upopo ina pele numero talo sanga, mai lea tau sanga I lea tau sanga, peita ayo lo tu mau pele tupe au faa I etele ina tala, Ile vao le valu afe lima se lau, ma le iwa afe ta la. Na faa lia Christian Lee Consolidates Fix. E faa se lau lima se fulono talo sanga na faa ui atu ya te ia, ma I faa la putuputongo te wina kiwi seiva ile masino me. Ma usi itia ma ile faa se lau li tau sanga talo vai, ma I lua se lau lua se fultasi talo sanga, sa ma fayo na tala la tau kiwi seiva, si itia ma ile se lau lua se fultolo ile tau sanga talo vai. I fafuato ni usila, sa lulu ina se vaenga o Venezuela e lata il taulanga o Caracas, I se mafu e fitu te simale tasilo na maalosi, se fulu tolu kilomita le loloto, piona ta o I fua mafu e. Ale U.S. Geological Survey, I tele ainga I Caracas na moto siele elitisi, ma le interneti ina uamai el mafu e to saimari po tele rutas, na tu inatu ele U.S. Tsunami Warning System, se la pata ingo se tsunami mo Puerto Rico, fa pe ma le United States, ma le British Virgin Islands, na tu I fa leo ngai na ise

0: Soldi. Ya, fa bakangkanga iya ma ailo.
1: Ya, na, fa matantanga lo iya iya iya ma failo tau maftanga le chaimi. Ma lo ale ku. Ba bisanga mal singa aso fa le semikaele mal pese me ai ya sa oli le ya o ne ya me me ai ya nga sala ilis. Yo. Ya pe le lu itanga ta le fa mai le upo le pese ya nga na nga sala ai ya sa oli me ai le na nga sala ilu lu itanga ta. Esa pese. Yeah, I'm not doing that. So yalo le tau maftanga le tate watinu. Yeah, maise la unga lulue. La tau le wamalo lo mai awa. Yeah, naitari ngā suo le neitaimi. Yeah, mose afai tū la. Yeah, pai tū la atoa foi. Yeah, ona toi faawa. Wileo ngā luenga. Yeah, wanga tawa. Ona fwere le anafaisi tau maftanga pe ino sina vai. Yeah, faapopo ina ili malosi. Yeah, le toi faawa wino ngā luenga. Yeah, faamalo atunu neitaimi. Ya ila tau lo o fa o penga luenga ya malure on sai fa mo mo pele sa ngole mu ya il fenga imanga luenga le ya so mani ya uli ya ila tau lo tari so le nei taimi ya malu tau maftanga ya fa fa mali o na wa wa fo le le wa fa mali li le kuka te fo wa mu sei ya o no le nau nau le tau maftanga e wa itanga te fa pena a vai lo isi tau maftanga ma na ya i ngol lau lau tingana vai atura ya su su anesi ya ya ya si ya ya me ai ya ta un fai ya vole le tofo ma ya ta to vai lo

0: Na mu na vulele mu vulele. Ya ona ona na na uta mftanga. Ya ai malola maloya ila tuna. Nga sesele ne yaso, ile ngata ile tayao, ai fa pele ya le ne ya uli, ya tapena fo ila ya wan ku kale fiafi. Ya fa tali ile fa na ya onga mise nga luenga la unga lue. Ya o ila tu o fa upenga luenga ya malor fa malosi lunga wan le taimi. Ya fa ya si lolo wal tau ya ma tu tu malosi sa vili le taimi. Ya ai ile fa ila va ona tu ul fa manatu. Ya mo le tau longo longo le tatu pokala mene mo le tau tuar si fonga la mua ya tau tuar na le sanga le mu ile nga tai longo le wala ai fa pe ya tsono nga rwe nga ni tai mo lo fa nga rwe nga ile tatu tino manu ya fa nga malanga oi lava le nga ya ile malava le le yaso ya manu ya lava fa nga malanga le afi nga mo tau ya ma ba ai se va nga inde che wa nga lo yo le ile te pena le le fa le masiaki mo me uma ya ole yanga ya tu malava le le Ya melea, familia fa inga mlanga le yaso. Luas fulono minute. Wate enile tu la si fulmo le lua. Ya tali tasi. Ya fama ino leo le tatu unanga ilunga. O le tatu tasi ono. Desi ma le tasi fa mo. Fa otu fa fia fia kwa pepese. Fa talo fatu. Fa le tue amilia fa moana. Ya manuia lava le neya uli. Fa fte ite le lava. Ya le mafuta mai. Fa le tue asau langa. Talo fa sau. Ya malo lava. Fa fte lava le mafuta mai. Tinga ten tupe. Ya malo. Kevin Swaka. Malo lava, taitele lava, ya mafuta mai watu nisi ya unanga faala ulo, tatu fo ya ilea, tatu pafonga ya ifaafia fianga, pesipisenga musika, ole ni vahenga ole auli.
1: Umafai na yona faa tau topu apal digisao li lunga ole website le ClickX Pacific. Umafai fo yona lafo ila usele ni ilmai kiasha le digisao li Samoa tonga fiti mavanu watu, ile fi ya na ole lima tala. Ile leile rate yaso taitasi mai fai mofie fo yona le sitala hai oe. Asi yasi ile website www.clickx.com. Ile lafo isau topu apal digisao. Ile lafo fo isau tupe ile mai kiasha le digisao li Samoa tonga fiti mavanu watu. Only see if I'm telling my father, it all watasi, Limaono tolu tolu fafa. All watasi, Limaono tolu tolu fafa. Sekia, digizel.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: Ele tatau ya oe unana tia a fianga olika nesa o tutunga sa o tamaitai. Mole sila fia atili. Asiasi le powerofknowing.co.nz. A fayo e popole pe le mautinoa, tala noe laufo mai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
5: Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofoma o le laumua.
0: Talavatu le sunga Agustino, ia matamea lo mafuta mai, ia mahalo lava, faftaitele lava le mai mua mai le tato poklame, faafia fianga. So if you in the world, lose a full room, my value minute, what I need to lie, a full money.

nei tūmai. E koe, mesi ni mā rewa, koe tau mua e, e tohe koe na Paula. Koe kienau tolu kienau, nofo mao, e ofa e o tuamo na tutupu e ofa. Ae pe koe utarana o kea, ae apostolo kasioni e hene ipseri. Roxana vai faa pe koe vese no fitu. Ke tau fe ofa aki mua. He ko ofa o mehe o tua aia. Koe ofa koe faam kea e o tua ki fai aki fe ofa aki. Koe ofa o kua imahe o tua kia koe moau. Ki fai aki te fai fe ofa aki. Pegai pia tau kune ofa aki ofa e o tua. Koe tō tahe koe kune ilo e o tua. E koe o tua ko ofa. Pegai hata hea koe kine ofa aki ofa a whaka o tua. O kui kai tene ilo e o tua. Ai koe vesi fitu e moe valo i o raksana mai wha. Pea koe mea ea o uhinga kia a Paula i hene. I hene whama mawha koe ni i a rakti mo te vesi ni ma. Rakti mo te vahe rakti vesi ni ma. Ono pea moe fitu. Koe hi o ku maho inga ia ke kei whai e fi o whaake. Pea ka koe tau wafe pe ki tau toria me he kōsperi pea moe folofola. Kua tō rewa e wha, e tō rewa e wha mama wha ia, ki ngai mea tua. Hange koe ia kua hoko i e siasi a fiso. Kua nau wha mama wha ki nau tolo he ngai tala tupua. I kai ke lawa ai ke mo ui ha taha ia. I he ofa ai o tua. I he nofo i ki he tala tupua mo i tuk whakaholo. Pea mo i ngai tohi o hoko. Ki he kakai ki he kehe oi fuoka motua. Pakaparewa e o maika ki tau tolu mahalo lahi tau nofo whawhi kiki peko hae wafi ki he whare tu i hou eiki. Pea koe mea peko hoko koe whai ei pefi au au hi mu whakawhi kiki. Hange koe koe mea na hoko si asi. Pea kai ki aha mea haola lele ia oha mea ka pau koe tau ngāwe koe e kihe e ki kua hiki ia pia mi he mooni koe ia ofa e otua. Ofa mai otua. Pea koe, koe whikau e uktahape. Koe whikau e mai ka ki tāua koe uktā mui mui ki he e ki. Ki tāo ki māmani. O ngāwe, ai ka kai kutoa pē koe kau mui mui ai e ki. Ka mata rewa i api pia tō ki hoko atu ki māmani. Pea koe raki potu ngā ue pe ia a koe moau, koe ta whānau pe a moe whāmiri. Koe ta lava pe ki ai, koe whaingo fua rewa e ta hau atu ki he siasi pe a mo mamani. Koko whaampe ke whārota lahi iko ke mea mai pon. Ka pau te ke tari e whānau a eike. Koe kamata rewa lotu ki ai. Kamata tala noa, ki he ofa e otua. Koe ki tau ila ki tau tolu, pete tau toi au ki a pong pong, ka tau ngawe ake whainga maarie e aoni. Koe hi ki tau tala noa, ki he ofa ai e ki, pe moine hifo pe kia, koe hi pe koe ta ngahia ngahala. Koe mea maho inga taha pe ea he mo ui, ke ka pau te tau mate e aoni. Te tau i fe, i heri pe i he vani. Pakapau rewa ku teiki te whakapapau tete i he wan. Ko whaampe ki o pore i koe i whainga maari koe ni. Ke ki tāre e ki. Pakapau koe whaamia ha o loto. Angi mu he lotu koe ni. Ke ta o lotu. Eksi su ko whawhita i atu. Na ke pekia i kāre ware. Ko uhipe ko ngahe angahara. Ko wete hio au e ngahe angahara ko toa pe. Koko tari koe ki loto ke kumo ui, ke hoko ko eiki mo kwha mo ui. Ngau heo ki hoko ko hato kota, o kuhoa mo fina ngalo. Ma ke toni au ke mui mui at ke te koe, he toa ngai kumo ui.